lob zangwang ta tang tsering do ji sal ka ni lugun san ka lang ge se akashwani le ni san ni jik tang in.

0: Jule Angdule, Shkyode, Kamzang Juksa.
1: Kamzang Ba, Kanubuli.
0: E. Thermos Piana Solja Yotpa, Donum.
1: Ah, Ojuju, Dipaka Oju.
0: Ya, Yakane, Donki Rotpa, Donki Donum, Natana and Nash Askaninopa.
1: Ojuka, Ojuli. Pulima Jimpuraka, Solja Jimpozatarak, Kara Yamo.
0: Organic Inopa, Vandus. Najemang chao organic colatpa. Sotmarang in Batkan, Omang Natanjang in Balang Oma, Pe Natanjang in Rantara Taskan, Chutax, Tul Chamhos Altiot, Chu Tok Chu, Don Takpo, Chi Sangma, organic.
1: Sodechan
0: Su Sodechan Andu?
1: Karang Karang Ranzan Zosti, Ranchu Tunsti. Rangyuli pia chaklas nzatupa soda chana. Manna rangdot mani yuli pia chokan mas konmo kaga.
0: Cho goste nopo wangdu su. Ngataan machuna sujun. Ta daksa machuna namchun. Cho goste nopo. Tsangma loste yuli pia zat goste nopo.
1: Tantani noka, tantani noko. Ta tsangma loste, tsangma binste zat goste nopo. Dangdari nasluxpo marsokpo gyurte yotinok. Daxana magarna stingne ngatangun gyotche shikmane milusok. Ngati yul gaskirlingbo kagaranguni tuksam zangpe katilna majika yotinok. Taruang maa gyala maa shkitpo yongchesi yulji gyurchukna.
0: Ngatang sangma tundel chikdil yotpasang yulbo shkitpo yotinok pa vangdus. Manna kachik yul shikhan yongalok. Dema lasho chugang manok. Wangduk rang tsokse yuli gochit goba yochispe manga laskun lamosong tenok pa. Chungyan tenok. Ta ngatang yulbo chisa tokne spe altan chishik chun. Yang ngati yul altaste jan yulguni sang spe aninin.
1: Ngatang yi tuguni pia tugun chotpa nganpan shkyopste borchese pia chaklas zatko chisponi mangstan kakchandupa ka.
0: Kakchan ino wangduz. Махарчан маунс пе юл жанкан инна тугуни нопа и жуну помогун чотган на маскёпна нати юл востон шисено тарунта нати юла и чотган лопсган бо мале бай интигра чора мирак па чума йон жакс скен ма йон зорстап зерте натан тусика лас чочас по махарчан ин гонду
1: нати юлан репа испарикан ан юда
0: юднам тегун малла кён ян тен опа вандус Kong stokpo matsura kong a roks chogo zinok.
1: Temurak kaga. Mardemurak. Ta diri maktoy na nga spira takchak gyalar chagos pa.
0: Gyalar chanok pa bang dus. Tsangma hagwa nok.
1: Ya, dukldir raka. Charpa tangche zindak ta.
0: Dukldir chaspo.

dagsangi sharai film lyrics ana za ngaji akash wani lene jinjik tang in yemi chuzo chugni stang pe chaduk kasata chuzo chik chuk pala dagsa lyrics anjesla pulin changme sangsngol la chewang nurbi salkane ilubo sana za

Daksang isyarayan filme lurik sana zats, nga siya Akashwani Line yun jiktangin, nga may chuto jiktang skal mga ngapchu chaduk, kasata Akashwani Dili ne urdina na sul media news ng dopeer samajar sana zats.

0: Kasa tene daksa luang san chuks, tais ting na kujab salima banu tene kong thiksi na juk senok tene kong tang nyam po tiwa telani dikrin jiyo tenok tene kong a tiwa zat kan rikzit nam gyal juk senok tene e tiwa telan bo sanchis la phulin.
1: Sankal hangas tene dirin gamil pes karlon dikrin minanga tene le lumtin khaang askyo zatyo tene salima banu le tene gyanang thiksi na juk sa zatyo lumtin khaang gasu zinji longle jo.
2: Jule, kasa jule.
1: Jule, salima banu le tse na ngirang a zonle jo tene ngata ayinna zogi sabat jingbat to chakla zata nok tene ta ngata balang chakla zata yodo tene zola sasot ma ngata ngata sa yungu mangpo yunga nok. Tene chasina ta chichirik nye je badat batyo deyak tene ngata marchis ne phalna batyo nok su girino sina bada nok su ina zogi bada nok chichita ba zatyo tale.
2: Kasa le nge chasina na chama tapstyo deyali kasa ngata tena ban gobi, ful gobi, borokoli, zyatoksla, chotma na mangpo yodya kasa le gajar wajar yodle te naman pa daksa ngata ay market la thupkani bangan, shemla mirch choks, watermelon choks, khira gun choks o choks na mangpo tapstyo kasa le
1: jara te chotma mangpo jik thiksya taba jate na tene te o ngata cholam sesampa choksya le choksla chonga khyonoga ya dum chonga chongches ya magmiya ta kheramedo karo chongches thal
2: ओते छमा याले इजुक चोस्ते हटी हटिया ता ग्यागर पे हटी कांग ता दियाले ngata लोकल अमाले गुलांग ता आदले तेने ngata ngata इनामीवी इजुक चोस गुलांग ता आदले कासा
1: मले कासा ओले तेने ताति छमा ngata ता योंगो ग्याले योंग नखलाले तेने यंपो यंपो तेने ता ngata छोदमा बच्चे सि फिया ngata तेओला सोन बु ग्याले खोंगो तेने सोन बु कानि खावनि जेले
2: Son bo ta nga je nyos te os te khyong adi ali. Deyak ta ilan ta gor mangpo gor i ali. Ezuk shigi NGO jik maan ahi le kasa. Koni konchak sika 50% off shik tuk shika maane ezuk shik gyal e jika saldo gyal e. Ta saon gun gyal a yodlo par koni maane gor te sal ziya. Tene nga je saon sangma nyos te khyong spin kasa le. Nyos te khyong spin tene ta nga ta inna agriculture i choks ne, ezuk i choks ne, ezuk chodok le kasa. Nga ta yul
1: Tudma wa tini ngata ma shanti bat gos nok pata tewa bachis man lat ngata tewa lut chik thop gos shu tusika thop gos tena ngar salan ngun sangan ngun tusika ping gos tere kho hala le te minanga ta tudma chenmo cha che manok tene ngata sangan ngun chenmo cha te pya mang poj tap so na ngi jana thopa ri khwa da la pa khwa da chenu mor khwa se kimches par khwa se sangan thama Salan thama thentis pa chizat.
2: Ngaya philo imi ta kyo me dea le ka sa, suan kyo me dea le. Ngaya rang family, nga apa le, husband apa le yato chua te, nga ra ama le gun chushot ne shkyo da dea le. Ngaya rang sama loks te, sasan nosan gun phu da dea le ka sa.
1: Ole. Tewa te nga tatu sika phut kushis pa khakchani nok te, nga ta te ne ko chotma wal dan che ma na paong le.
2: Ole ka sa.
1: Ta tewa la lut po nga sa khakchani nok pa, mang pe chang tang na kyong duk, khachi nga ta ina buri buri a thop duk, kempar na chongkani ong duk zaduk ta lut po bos chachis pia chosma lut sarkari lut po kola noga ya nge zi lut kani kama tali
2: nga zha ta otsuk kyongos mani me diali nga nga ya ra luk bore yot kasa li nga ya rama mangpo yot yali mani unis bishi yot li kasa teni nga ya ra lut wut ta nga ya ra bingat kasa li nga ya ra lokal mani organic nge matlab sarkari wekari lut wut otsuk mani tamit li kasa nga ta ra lokal organic yot yali nga nga ya ra izi lut taat le kasa
1: kasa wali kyot pasan te ma gela ra nga ta daksa te rama na luk shalkan ma pe gamir patin ngeji rama na luk bo te rakha le
2: kasa le nga apa le nga lang khurang guni izui ka duk pinya le kha pa bo te duk nga la ta man mang po duk pin le mane sum chu jip chu duk pin le kasa te kana ta daksa izuk chuen te nang ni shik yot le kasa
1: kasa wali
2: ole
1: kyot pasan te lut patin nga rama gela no phan po no ta rama daksa yot patin ni Nizhe rama thiksya yodna ta kho tini nga ta chwa khir goz ya lang cho gul lang cho goz ta tabik taptok cho goz mi chichik dup goz tini kwa yang nga zi ursa gong daksa ya la nga ta philok nish kiong se tang chiz nga ya chwa kar khir chiz tali
2: ta daksa ta chwa ma nuk ya li daksa nga ta ngunpo bing pa sang chwa ya nang ma nuk ya li nga za daksa nga za ra tena ta nang ni bing ka ni tena philok lok nish chwa war nga ste ya rgun swa zin chumpong po shkampo yodhya le kasa, o te naan taa tene lo maoma izuk choos te lo maoma sala nuk le kasa.
1: Kasa ole, tene gyala rakun le chuk. Gul naa tene nga taa yang chwa kirza la?
2: Kasa le, gul naa taa yung lungs uns la nga taa na izuk yu la lungs chen mo lupa, kasa te ka chwa nuk le kasa.
1: No, tene yang maa pite ujuruk pa mani lungs la tsa kishigyal nang Rama lumunya le ki satang che mane minute nga chek si yal na tene mane ki ong che hala jik spa ong ti tok
2: ka sa ta mi mane yam po duk se bani ta pat yan chimet kapte nang nang nga thik se ta pat te dini ta mi wi chang mang dok su tham su gele ki ma mang po duk
1: ka sa
2: o to duk tene mi ter mane mi chi chik yam po duk se bani ta pat yan mi ruk le ka sa
1: ka sa ole den yam po nge je lugang salte da rama
2: ska rama chik po le ka sa
1: me dal ole ka sa ole Asyik pasal nanti nengah tanlu tu pantos rak. Tapi nengah pun yang penting yang atas sa angan mana naja pun cuma salah nopo tulip hilat. Tiu tini salah tu medali.
2: Tang yud leta talo cuma if yang isu si cius tu dia leta cuma yang kau inzete in lekasa.
1: Kasa
2: leta tulul tini nengah tan isu ko